0: Inilahad na ni Treasurer Jim Chalmers ang kanyang ikalimang budget na maghahatid ng pinakamalaking savings at reprioritization package sa kasaysayan na nagkakahalaga ng $63.8 billion. Malaking bahagi ng halagang ito ang magmumula sa kontrobersyal na reforma sa National Disability Insurance Scheme o NDIS, kung saan inaasahan ng gobyerno na makakatipid ng $37.8 billion sa loob ng apat na taon. Sinabi ni Chalmers na pabababain ng gobyerno ang kakulangan ng $2.8 billion tungo sa $31.5 billion sa susunod na financial year. Pero hindi inaasahang babalik sa balanse ang budget hanggang 2034 at 2035. Inaasahan ding mananatiling mataas ang utang ng bansa. Pero iginiit ni Chalmers na papunta ito sa mas maayos na direksyon.
1: Gross debt will be $982 billion at the end of this financial year, and it peaks lower, it peaks earlier, and is lower in every year for the next 11 years.
0: Samantala, inihayag ni Shadow Treasurer Tim Wilson na hindi susuportahan ng oposisyon ang mga pagbabago sa buwis na inilatag sa federal budget. Kabilang sa mga hakbang ang pagtatanggal sa negative gearing at sa 50% capital gains tax discount. Ayon sa federal budget, inaasahang dahil sa mga hakbang na ito, babagal ng halos 2% ang paglago ng presyo ng bahay sa susunod na ilang taon kumpara sa dating inaasahan. Sinabi ni Treasurer Jim Chalmers na sa pamamagitan ng pagbawas sa demand mula sa investors, inaasahang makakatulong ang tax package para mapataas ang home ownership ng humigit kumulang 75,000 sa susunod na dekada. Dagdag ni Wilson na hindi niya nakikitang ito ang pinakamainam na paraan para tulungan ang mga kabataang Australian.
2: Under their own government documents, these new taxes will actually lead to 35,000 fewer homes being built across the decade. Their own documents admit that it will lead to higher rents. People who want to go and buy their first home tend to rent beforehand, and they're going to be kneecapped on their journey. The higher taxes on capital gains will mean that people who invest their deposits will get hit as well. This is an attempt to intergenerationally kneecap young Australians.
0: Samantala, karagdagang 4,000 migrant trade workers ang inaasahang makakapasok sa workforce kada taon, habang pinapabilis ng gobyerno ang skills assessments at occupational licenses. Inaasahan itong mababawasan ng hindi bababa sa 6 na buwan ang oras na kailangan bago makapasok ang mga migrant workers sa workforce. Magkakaroon din ng mga pagbabago sa permanent migration point skills test, kabilang din sa mga hakbang ang mas malawak na pagtutok sa skills recognition at edukasyon. Sinabi ni Peter Ducas, ang chair ng Federation of Ethnic Communities Council ng New South Wales, na nababahala siya sa posibleng paghihigpit ng gobyerno sa migration.
3: Migration is the cornerstone of the Australian success story. So over-restricting migration, in our view, is a danger to not only the economy more broadly, but also to the Australian success that we've had about with

0: the brand of Australia as an open and embracing country.
1: Sa iba pang balita, tatanggap ng humigit kumulang $150 million na kompensasyon ang traditional owners sa malayong hilaga ng Western Australia kasunod ng isang makasaysayang desisyon ng federal court. Humingi ang Yinji Barndi Ngura Aboriginal Corporation ng $1.8 billion mula sa Fortescue Metals Group matapos itong alegasyong nag-operate ang mining giant sa kanilang lupain nang walang kasunduan at nagdulot ng pinsala sa mahigit 250 cultural sites. Sa kanyang salaysay, sinabi ni Justice Stephen Burley sa korte sa Perth na ang pagkalugi sa ekonomiya ng Yinji Barndi ay nasa $100,000 habang ang napinsalang pagkawala ng pamanang kultura ay nasa $150 million. Dahil dito, ito ang pinakamalaking native title compensation payout na naigawad sa kasaysayan ng Australia. Sinabi rin ni Justice Borley na ipinakita ng ebidensya ang malawakang pinsala sa Yinji Barndi songlines at iba pang bahagi ng kanilang cultural heritage. Sa balita sa labas ng bansa, nagbabala ang pinuno ng World Health Organization na si Tedros Adhanom Ghebreyesus sa mga bansa na maghanda para sa mas marami pang kaso ng hantavirus. Kasunod ito ng pagkumpleto sa evacuation phase para sa mga pasaherong na stranded sa isang cruise ship na tinamaan ng hantavirus. Pinasalamatan ni Tedros ang bansang Espanya sa pagtanggap sa apektadong barko. Nanawagan din siya sa mga otoridad na sundin ang mga rekomendasyon ng WHO kabilang ang 42-day quarantine period at monitoring ng high-risk contacts. Sinabi niya na maraming mahahalagang aral ang natutunan ng mundo mula sa COVID pandemic. Samantala, isinailalim na sa quarantine sa Netherlands ang 17 Filipino crew ng barkong MV Honduras na naapektuhan ng outbreak ng hantavirus matapos ilikas mula sa Canary Islands ng Spain kahapon. Ang grupo na kinabibilangan ng 6 na Pilipino ay dumating sa Netherlands sakay ng evacuation flight na inayos ng gobyerno ng Netherlands mula Tenerife. Pagdating nila, sumailalim sila sa mga medical test bago inilipat sa mga itinakdang pasilidad para sa quarantine. Ayon sa Philippine Embassy sa Netherlands, sila ang ikalawang batch na mga Pilipino crew ng Honduras na nailipad palabas ng barko. Apat ang dumating noong adjust ng Mayo at kasalukuyang ding nasa quarantine. May karagdagang 17 pang Pilipino ang inaasahang darating sa Rotterdam sakay ng MV Honduras mismo sa Linggo ng gabi, Mayo 17, at sila rin ay isa sa ilalim sa quarantine. Hindi itinukoy ng embahada kung gaano katagal ang quarantine o kailangang isasagawa ang mga flight pa uwi sa Maynila. Ayon dito, sila ay mahigpit na nakikipag-ugnayan sa mga otoridad ng Netherlands at sa mga migrant workers offices sa Berlin para sa mga pagsasaayos ng pagpapauwi ng mga crew members. At narito naman ang lagay ng panahon ngayong Miyerkules. Kadalasang maaraw sa Perth na nasa 25 degrees Celsius. Bahagyang maulap sa Adelaide na nasa 24 degrees. Sa Melbourne naman, bahagyang maulap din na nasa 21 degrees. Sa Hobart, lumilinaw ang ulap na nasa 18 degrees. Sa Canberra, posibleng pag-ulan na nasa 18 degrees Celsius. Sa Wollongong naman, may mga pag-ulan na nasa 20 degrees. Sa Sydney, maulan din na nasa 22 degrees. May mga pag-ulan din sa Newcastle na nasa 21 degrees. At sa Brisbane, maulan din na nasa 24 degrees. Kaunting pag-ulan ang mararanasan sa Cairns na nasa 28 degrees at sa Darwin, bahagyang maulap na nasa 34 degrees Celsius. At yan ang mga balitang nakalap ngayong araw. Para sa SBS Filipino, ako si Helen Quiñanola. Antabayanan ang ikalawang bahagi ng programa kasama si Edinel Magtibay. Magandang araw!

Magandang umaga mga kababayan. Magandang umaga sa lahat ng ating mga tagapakinig dito sa SBS Filipino. Ika-13 ng Mayo, taong 2026 yan ang petsa po natin at ang oras 11:01, makalipas ang alas 10 ng umaga. Samahan niyo kami.

0: hanggang alas 11, tuloy-tuloy tayo sa ating mga balitaan at mga tampok na panayam ngayong araw. Sa ngalan po ni Maridel Martinez, Edinel Magtibay po ang inyong makakasama. At narito rin ang ating tagapagbalita, si Helen Quiñanola. Magandang umaga, Helen.
1: Magandang araw, Edinel. Kumusta ka naman ngayon?
0: Eto, tuloy-tuloy, back-to-back tayong dalawa, no, sa paghatid ng mga ulat. At medyo abala ang paligid natin dahil katulad ng binalita mo kanina, usapang budget ang maririnig natin sa maraming mga ano, mga balita at mga ulat ngayon.
1: Naku, Edinel, halos nasa kalagitnaan na tayo ng Mayo. Ang bilis ng panahon.
0: Oo, at ilan lang yan sa mga inaabangan din ng mga kababayan natin. Susunod dito, tax naman ang kailangan tutukan. Kaya ngayon pa lang, kailangan na maisaayos ang mga finance, ang mga resibo at lahat-lahat nga ng mga pinagkakagastosan. Kaya ito mahalagang mapag-usapan natin itong mga tinalakay sa federal budget o na inanunsyo dito sa Australia.
1: Oo nga, Edinel, isa ito sa mga pinakamalaking usapin ngayon sa Australia. Kaya, kasi nga, apektado tayong lahat, di ba? Kung saan may tinatawag na mga nagwagi o
0: yes, mga winners
1: pinagtuna
0: natin
1: ng pansin ang budget at saka sa mga hindi naman medyo nabigyan ng pansin. Ayan.
0: Sabi ko nga kanina, mayroong mga naambunan, yung iba hindi na paglaanan, pero may iba na nakaltasan pa. Kaya medyo alanganin na, no, yung kumpara dun sa mga naging budget noong nakaraang taon. At ito nga yung inanunsyo kagabi ni Treasurer Jim Chalmers sa pag-anunsyo niya ng yun sa mga inilaan ng pamahalaan para sa budget this year. At karamihan nga ay nakatuon sa cost of living relief, housing affordability, meron din sa healthcare tax reform. Pero habang ang ilang sektor nga ay makikinabang dahil sa ilang maiitulong sa kanilang mga industriya, meron din siyempreng maapektuhan ng mga pagtitipid at bagong pagbubuwi. So unahin na natin, sino nga bang mga nanalo o yung merong mga kahit paano napaglaanan para sa budget this year?
1: Unang-una dyan, Edinel, yung mga taxpayers may offset na, may tax offset na tinatawag. Pero hindi agad ito mararamdaman kasi nga ayon sa uulat ng SBS News na may $250 working Australians tax offset.
0: Oo, ayan ay magsisimula naman sa taong 2027.
1: Oh, sa July 1, 2027.
0: Sa susunod pa na ano, ng financial year, mararamdaman. Pero ito ay on top dun sa instant tax deduction pa para dun sa mga work-related expenses. Kung matatandaan, inanunsyo din kamakailan na kung halimbawang meron kang mga tax, yung mga deductions, pwedeng isang beses mo na siyang kunin na sa nagkakahalaga na $1,000. Hindi mo na siya kailangan parang manumanong i-compute kung tingin mo naman ay aabot dito sa halagang ito. So, yan yung isa. Pero aabot nga daw sa 6.4 billion ang halaga ng tax offset package na ito sa loob ng 4 na taon at hindi agad ito mararamdaman ng ilang workers dahil nga magsisimula pa ito after ng next financial year para maiwasan umano din yung pagtaas ng inflation.
1: So, yan yung sinasabi mo, Edinel, na pwedeng $1,000 instant tax deduction na pwedeng i-claim na walang resibo.
0: Oo, yes. Yan yung para sa mga para sa ATO pag nag-file sila ng kanilang tax next in the following months.
1: At saka maraming mga Filipino Australians din ang apektado nito kasi nga nagtatrabaho na full-time,
0: yan,
1: part-time, may mga casual, tsaka may mga side hustle pa, pero yun nga, sapat ba yung tax relief kung mataas rin yung ibang presyo ng mga bilihin, yung mga pamasahe, tsaka yung mga renta at grocery.
0: Mm-mm. At sa mga susunod na araw, ipapaliwanag, hihimayin po natin yan, ipapaliwanag natin itong mga deductions na ito at mga tax offset na ito sa tulong ng mga finance experts po dito sa Australia para mas malinawan tayo kung ano nga ba itong mga halagang ito at paano itong makakaapekto sa inyong mga kinikita. Pero isa pa sa mga panalo din, Helen, ay ang mga first home buyers. Isa pa sa mga pinakamalaking pagbabago sa budget, itong housing tax reforms kung saan naglaan ang gobyerno ng nasa $2 billion para sa housing infrastructure tulad ng mga road pipes. May $3.1 billion naman para sa pagtatayo ng 100,000 ng mga bagong bahay at $1.2 billion para suportahan ang housing projects ng mga estado-teritoryo. At kasabay nito, lilimitahan naman sa mga bagong bahay itong negative gearing benefits mula 2027 at aalisin ang kasalukuyang 50% capital gains tax discount para sa mga bagong investors. At ayon pa sa gobyerno, makakatulong daw ito upang sa humigit kumulang 75,000 na bahay ang mapunta sa mga first home buyers kaysa sa investors sa mga susunod na dekada. Kanina dun sa balita,

0: Amo, no? Medyo tinututulan ito. Iba-iba yung mga naging reaction
1: tungkol
0: dito.
1: Tinutulan ito ng opposition nga. Aside from that, Edinel, may mga good news din sa mga negosyante natin kasi nga may mga Pinoy-Australian tayo na mga entrepreneurs, right? So ibabalik yung loss carryback scheme para sa mga maliliit na mga negosyo para makatulong sa cash flow kapag nag-invest sila sa negosyo at nalugi sa isang financial year. So maraming mga Filipino-Australian dito sa Australia ang may mga, for sure, mga food businesses, mga negosyo sa cleaning services, yung mga catering, yung mga online selling, at saka mga weekend side hustle. So sa panahon ngayon, kailangan ng second income sa karamihan sa ating mga kapwa Pilipino o small businesses para makasurvive. Kaya malaking tulong ito sa mga, or good news ito sa mga Pinoy entrepreneurs na nasa Australia.
0: At hindi lamang sila dahil maging ang mga nasa aged care sector o yung mga nakakatanda ay panalo din para sa budget na ito dahil naglaan ang budget ng dagdag suporta para sa aged care kabilang na yung dagdag na 5,000 residential aged care beds kada taon simula 2027. Iniurong din ng gobyerno ang planong singilin yung ilang mga matatandang Australians ng hanggang $50 kada oras para sa showering at personal care assistance. At patuloy na sasagutin ng gobyerno matapos nga itong binatik ng ilang mga senior groups noong nakaraan. Pero para pa sa mga older Australians, meron ding mga subsidies na makukuha at meron pang mga additional accommodations para as a extra specialist din sa dementia care units. At marami pa silang mga idinagdag dito na mga budget o paglalaanan ng pera na may 565 million na idedirekta sa mga measures katulad na lamang ng quality ng residential aged care. Kabilang na rin ang mga regulatory oversight. Pero itong mga pondong ito ay manggagaling sa savings na nakuha nila dito sa mga nagdaang apat na taon nung inalis yung age-based uplift ng private health insurance rebate mula sa April 1, 2027.
1: And sa tingin ko, Edinel, based na rin sa mga budget ng federal government na for sure itong aged care sa pagdagdag nila ng mga beds at saka

0: Did you know that your Wi-Fi router could be limiting your internet speeds? Especially if it's more than 5 years old. For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
1: Hindi pa pamilyar sa mga ganitong klase ng gastos, pero yan po ay ihatid din natin sa mga susunod na araw. Atin din pong ipapaliwanag itong mga capital gains tax na ito. At baka kayo po ay apektado nito, hindi nyo lamang po panaunawaan, lalo na kung kayo ay bago sa pagpasok sa property market.
2: And maraming mga Filipino-Australian eds based sa mga encounter ko sa komunidad na nangangarap talaga ng sariling bahay dito sa Australia. Mm-hmm. Pero sabi nga nila, binanggit nila na hirap sila sa deposit, tsaka sa renta at tsaka sa cost of living.
1: Yeah. Oo, at kahit na merong mga inilaan na bagong schemes ang gobyerno para makapasok ano, yung mas mababang deposito para sa ilan, pero ang laki pa rin nung makikita mong kailangan nilang paghandaan at hiramin sa bangko para matuloy-tuloy yung mga ganitong sistema, yung pagbabayad ng mortgage. So, mabigat pa rin talaga. At ito pa, yung mga trust recipients ay sinasabing hindi rin pala maaambunan ngayong panahong ito. At sinasabing magbabayad ang mga Australians ng minimum na 30% sa capital gains from trust mula July 1, 2028. At ang mga pagbabagong ito ay para daw ma-address ang tax rate differences na nararamdaman doon sa mga beneficiaries.
2: And apektado rin dito, Eds, ang mga tumatanggap ng kita mula sa family o sa mga business trust nila.
1: Ayan, ako doon sa mga medyo umaasa po doon sa kita ng inyong mga property or sa mga trust ay maapektuhan po ang inyong this year, no, yung inyo pong mga kinikita. At ilan ding mga migrant workers, although kung may mga panalo tayo para doon sa ilang mga trades, mga skilled migrants, sinasabi na talo naman ang ilang migrants workers dahil doon sa ilang mga pagbabago sa permanent migration points test na makakaapekto sa 2/3 ng mga migrante dito sa Australia. At ang ipaprioridad ngayon ng pamahalaan ay yung mga mas bata at mga mas edukadong manggagawa.
2: Aabangan natin ito, Eds, no, yung mga karagdagang detalye nitong pagbabago sa migration, kasi nga maraming mga Pilipino back sa Philippines ang gustong mag-migrate dito based din sa mga nakilala kong mga migration consultants na maraming sumasangguni sa kanila para makapunta dito sa Australia. Pero ito nga, apektado din sila sa pagbabago sa migration points test, at mas pinaprioridad na ngayon yung mga bata at saka mas edukadong mga workers.
1: Oo, nako, sino kaya ang mga mas pakikinabang pa sa mga susunod naman na panahon? Pero maidagdag ko lang, ano, maliban sa ulat na ito, isa rin sa naging malaking usapin na nasa talo, nasa losing side ngayon, ang may pinakamalaking savings measures naman ng gobyerno, yung reforma sa NDIS o itong National Disability Insurance Scheme. At target daw nito na makatipid ng $36 billion sa loob ng 4 na taon. At kabilang nga sa mga pagbabago ay yung mas mahigpit na eligibility rules, may mga bagong assessment system, at magbabawas din sila ng ilang mga projected participants. At tinatayang 160,000 na mga katao ang maaring mawala ng access sa NDIS sa ilalim ng bagong sistema, sa ulat na rin ng ABC. Kaya't medyo maraming mga kailangan ang tabayanan sa taon na ito hanggang sa susunod na financial year. At patuloy din nating ihahatid ang mga impormasyon na yan dito sa SBS Filipino.
2: Kapag naririnig natin yung term na salitang budget, minsan parang pang-politika lang siya, di ba? Pero in reality, affected tayong lahat sa totoo lang. So affected tayo sa lahat, like sa tax, sa pamasahe, sa grocery, at sa araw-araw natin na pamumuhay.
1: At parang nga siyang may domino effect, ano? Sabihin na natin na naghihigpit na ng sinturon ang marami nating mga kababayan ngayon pagdating sa kanilang personal na budget. Pero itong sa mga iba't ibang industriya ay tiyak na meron ding epekto, hindi man directly or indirectly yung mararamdaman nila ito sa kanilang mga savings o sa kanilang mga paggastos. At antabayanan pa ang iba pang ulat natin na yan. Pero Helen, sa mga susunod na araw, alam ko may mga inihanda ka rin na mga panayam at iba pang ulat. Ano ba mga dapat nating abangan mula sa'yo?
2: Naku, Eds, kailangan natin abangan itong mga regional stories sa ating mga kababayan Pilipino. Paano ba sila nagsimula doon na from scratch? Diba? Maraming mga Pilipino migrante ang nag-move na sa regional kasi nga sa kanila.

0: waxaad weli nagala socotaan waa idaacadda s b s laanteeda af soomaaliga ah.
1: Gastama ya dage kan cewa ba zai murabus ba duk da matsalolin lamar da yake fuskanta daga wani bangare na jam'iyyarsa na ya sauka daga karagar mulki. A Najeriya, jami'in hamayya sun zo martani kan kalaman tsohon dan takarar shugaban kasa Sanata Rabiu Musa Kwankwaso na cewa har yanzu akwai yiwuwar jami'an adawa za su yi aiki tare a zaben shekara mai zuwa, koda kuwa ba sa gargashin inuwar jami'a daya.
2: Zamu tabbata mun ji magana daga gurin jama'a da suke kasa tukuna mu fita dan takara, saboda haka abin da yake ciki yanzu zamu yi tafiya tare mu ga wanne ne ya dace mu yi, amma wa si process ne ba mu kai ga kashin tukuna ba, muna kan magana tukuna in lokaci yayi zamu fara mu yi bayani inda ya kamata mu yi.
1: A jamhuriyar Nijar, yau ce ranar da aka ware wa mata domin tunawa da gwagwarmayar da suka yi wajen neman kafa demokradiyya tare kuma da kwato kan su yanci. To ko ana ganin matan kasar sun samu ci gaban da za su yi murnar bikin wannan rana?
3: Kotun shari'a kenan, court de compte kenan wacce ta taba rike wannan mukami. Minista ina jira cikin dai madahwai dai na mulki, yalla prime minister da na tsaron kasa dai ne wacce ba taba kama wannan madahwan iko ba da na cikin gida, ko shi kuma ana nan ta yi.
1: Tun da dauke da waɗannan da makarin wasu rahotannin, amma sai bayan na karanto labaran duniya. Shugaban Amurka Donald Trump na hanyar tafiya birnin Beijing a ziyarar farko da wani shugaban Amurka zai kai kasar China tun bayan da shi Trump din ya je a shekara ta 2017. Babban abin da zai fi mai da hankali a tattaunawa sa da Xi Jinping shine tabarbarewar dangantakar kasuwanci tsakanin manyan kasashen biyu mafi karfin tattalin arziki a duniya. Amma kafin barin sa birnin Washington, Mr. Trump ya ce za su kuma tattauna kan Iran, ko da yake ya dage kan cewa ba buƙatar taimakon Amurka wato China wurin kawo ƙarshen rikicin.
4: We have a lot of things to discuss. We have Iran very much.
1: Yace muna da abubuwa da dama da zamu tattauna. Mun riga mun gama da batun Iran, ko su yadda a cin mai yarjejeniya ko kuma mai kace-kace da su. Duk ta hanyar da aka bi zamu yi nasara. Ana tunanin dai mai yiwuwa shugaba shi zai matsawa Mr. Trump lamba kan takaita sayar da makaman Amurka ga Taiwan. Tawagogin China da Amurka sun fara tattaunawar kasuwanci a Koriya ta Kudu gabanin isar shugaba Trump birnin Beijing. Sakasarin baitul malin Amurka Scott Bessent ya gana da mataimakin Prime Minister China He Lifeng a filin saukan jiragen sa, wato jiragen sama na kasa da kasa na Incheon da ke birnin Seoul, gabanin tattaunawa da shugabannin kasashen biyu za su yi gobe Alhamis. Shugaban Amurka Donald Trump ya kakkausar suka kan yadda kafafen yaɗa labarai ke bayar da rahotannin labaran da suka shafi yakin Amurka da Iran, inda ya bayyana rawaito cewa Iran na da karfin soji a matsayin cin amanar kasa. Sakon da ya wallafa a shafin sa na dandalin Truth Social ya zo ne bayan da jaridar New York Times ta rawaito cewa har yanzu Iran tana riƙe da kashi 2/3 na makamanta masu linzami, kuma ta sake samun damar yin amfani da yawancin cibiyoyinta na ƙarƙashin ƙasa. Jaridar da ta ce rahotannin da gwamnatin Trump ke fitarwa da ke nuna cewa ta daidaita sojojin Iran ya yi hannun riga da abin da hukumomin leƙen asirin Amurkan ke faɗa a bayan fage. To labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. Prime Minister Britania Keir Starmer zai tattauna da ministan lafiyarsa Wes Streeting, wanda ake ganin yana ɗaya daga cikin waɗanda za su iya gadansa yayin da yake ƙoƙarin yaƙar yunƙurin tsige shi. A majalisa da dama dai daga jam'iyyar Labour mai mulki sun buƙaci murabus, sa'annan wasu ƙananan ministoci hudu sun ajiye aikinsu. Amma Sir Starmer ya ci gaba da nuna tirjiya, kuma ya zuwa yanzu dai babu wanda ya kalubalance shi kan shugabancin.
5: There is currently a standoff between the Prime Minister.
1: Wakilin BBC ya ce hali yanzu akwai takun saka tsakanin Prime Minister da magoya bayan sa da ke cewa ba za shi ko ina ba, da kuma wani bangare na jam'iyyar Labour da ke ganin cewa ba zai taba zama shugaba mai farin jini ba, don haka ya kamata ya kara gaba. Matsin lamba kan Prime Minister ya karu ne bayan da jam'iyyar sa ta Labour ta sha mummunan kaye a zaben ƙananan hukumomi da aka gudanar a makon jiya. Wasu 'yan mata biyu mazauna Gaza sun samu lambar yabo ta inganta muhalli bayan sun mayar da baraguzan gidaje da aka rusa zuwa bulo na gini da za a iya amfani da su. Tala Musa da 'yar shekara 17 da 'yar uwarta Fara mai shekara 15 a halin yanzu suna rayuwa ne a cikin tenti bayan da aka tarwatsa gidansu a harin bam a bara. Sun haɗa baraguzan ginin ne da wasu sinadarai don haɗa bulo da za a iya amfani da shi wurin gina matsugunai na wucin gadi.
6: The sisters plan to use their prize money 12 and a half.
1: BBC ya ce ɗan uwan sun shirya amfani da kyautar kuɗin da suka samu daga lambar yabon da ke wato da ya kai dalar Amurka 12,500 don koya wa sauran matasa dabarun nasu. Yanzu haka dai suna harin lashe kyautar ce ta duniya baki ɗaya. To ƙarshen labarin duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. To yanzu kuma sai rahotanni. Shugaban Amurka Donald Trump na hanyar tafiya birnin Beijing a ziyarar farko da wani shugaban Amurka zai kai kasar China tun bayan da shi Trump din ya je a shekara ta 2017. Babban abin da zai fi mai da hankali akan tattaunawarsa da Xi Jinping dai shine taɓarɓarewar dangantakar kasuwanci tsakanin manyan ƙasashen biyu masu ƙarfin tattalin arziki a duniya. Ga rahoton da Raliya Zubairu ta haɗa mana.
7: An dai tsaurara matakan tsaro a dandalin Tiananmen Square da ke tsakiyar birnin Beijing gabanin ziyarar shugaba Trump zuwa ƙasar. An kuma shirya liyafar cin abinci kuma shugabannin biyu za su kai ziyara zuwa wuraren bautar China na tarihi domin gudanar da addu'o'i. Haka kuma shugabannin biyu za su tattauna akan batutuwan da suka shafi Iran da cinikayya da fasaha da kuma yankin Taiwan. Kafin ya bar Washington, shugaba Trump ya ce za su tattauna akan Iran, amma ya dage da cewa baya buƙatar taimakon China wajen kawo ƙarshen rikicin. Sai dai ana ganin shugaba shi zai matsawa Mr. Trump da ya rage yawan makaman da ƙasarsa ke sayarwa Taiwan. Abubuwa da dama dai sun sauya a China musamman a yanzu da shugaba Xi Jinping ke wa'adinsa na uku kan mulki. Kuma ya mai da hankali wajen zuba jari sosai a fannin samar da makamashin da baya gurɓata muhalli da ƙirƙirarriyar basira da kuma na ƙera butun-butumi. Haka kuma China ta yi duk wani abin da ya kamata wajen ganin bata dogara kacokan akan Amurka a matsayin babban abokiyar hulɗar kasuwancinta ba. Yawan kayayyakin da China ke fitarwa zuwa Amurka ya ragu da kashi 20 cikin 100 a cikin shekarun da suka gabata. A lokacin da tsarin haraji na shugaba Trump ya fara aiki a bara, China ta kasance ƙasa ɗaya tilo da ta nuna turjiya da jajircewa. Sai dai ko yarjejeniyar dakatar da harajin za ta ɗore, kuma ko za ta kai ga cimma wata sabuwar yarjejeniya mai muhimmanci tsakanin ƙasashen biyu? Wannan dai ita ce babbar tambaya a wannan mako. Amma dai a bayyane take cewa harajin da Amurka ta sanya wa China a bara ya ƙara ƙarfafa ƙasar.
1: To ga da Raliya Zubairu. To yanzu kuma sai mu nufi Najeriya inda jam'iyyun hamayya suka so martani kan kalaman tsohon ɗan takarar shugaban ƙasar Sanata Rabiu Musa Kwankwaso na jam'iyyar NDC na cewa za su yi aiki tare a zaben 2027. Sanata Kwankwaso da ya ce ko da yake yanzu ba sa jam'iyya guda hakan ba zai hana su haɗa ƙarfi da ƙarfe ba don kawar da shugaban Tinubu a zaben mai zuwa. Ga rahoton Ahmad Kabo Idris.
8: Yayin wata hira da gidan talabijin na Arise a Najeriya, Sanata Rabiu Kwankwaso ya ce akwai kyakkyawar fahimta tsakaninsu da dukkanin jam'iyyun hamayyar ƙasar waɗanda fatansu shine samar da shugabanci na gari. Habib Sale Muhammad mai lemo shine kakakin ƙungiyar Kwankwasiya mai goyon bayan Sanata Kwankwason. Ya mun ƙarin bayani kan kalaman nasa.
9: Magana da yake kofofi duka na yin haɗaka a buɗe suke, kuma muna kyauta zaton cewar in Allah da komai ya faru da ita ADC din ko ta tsallake wannan matsalolin da ake da ita ko ta samu damar tsaye da ɗan takara ko bata yi ba, amma dai muna tabbatar musu da cewar a shirye muke wajen mu zo a yi aiki tare da su. In dai burin na tabbatar da cewar a kayar da ita gwamnatin Bola Ahmed Tinubu, kuma ana tabbatar da a ci gaba da shirye-shirye
8: har da sauran jam'iyyu kenan.
9: Hadda sauran jami'u yana tabbatar maka da wannan. Kuma mun san daga nan zuwa wani lokaci yanayin yadda ya bayar da yanayin yadda shari'un nan suka ci gaba da kasancewa da kuma yanayin yadda su kansu sauran jami'un suke, za ka ga an ci gaba da samun

0: don kaiwa ga nasara. Malam Ladan Saluhu jigo ne a jam'iyyar ADC.
1: Shi wannan hadaka da ka ganshi abu ne wanda yake mafi sauki. In har za mu fidda dan takara, to tilas ne wannan dan takara ya fito daga jam'iyyar asali ta adawa wacce take ta ADC. Amma ina tabbatar maka ba za mu yi inna rididi kawai dan wasu jam'iyyu daga kudu sun fito da dan takara daga kudu, mu ma mu ce za mu fito da dan takara daga kudu ba. Wannan bai dauke yancin wani dan kudu ya yi takara ba, in kuma har ya kai ga nasara jam'iyyar za ta mara masa baya.
0: Idan tafiyar ta kasance haka, waye zai mara wani baya? Jam'iyyar ku ce za ta mara wa jam'iyyar su baya, ko ku a'a yan takarar ku ne za su mara yan takarar su baya?
1: In har za a yi wannan hadaka, jam'iyyar ADC ita ce za ta yi jagoranci. A gaskiya kenan, saboda jam'iyyar mu ita ce take da mafi yawan jama'a da suka raja'a kan adawa a Najeriya.
0: To sai dai, a cewar Farida Abdullahi, ɗaya daga cikin masu magana da yawun jam'iyyar hamayya ta PDP ɓangaren Tanimu Turaki, kofarsa a buɗe take don tattaunawa da kowace jam'iyya.
2: Za mu duba mu gani wane ne ya cancanta, wane ne jama'a suke so, saboda mu PDP mun ga mun faɗa kan cewa duk dan takarar da mu fidda shi wanda mun tabbata zai ma jama'a aiki ne, zai ma jama'a adalci, za mu tabbata mun ji magana da gurin jama'a da suke kasa, tukuna mu fidda dan takara. Saboda haka abin da yake ciki yanzu za mu yi tafiya tare mu ga wane ne ya dace mu yi, amma wasi processing ba mu kai ga kashi tukuna ba, muna kan magana tukuna, in lokaci yayi za mu fara mu yi bayani inda ya kamata mu yi.
0: Wannan dai na faruwa ne yayin da mutane da dama ke nuna shakku kan yiwuwar tasirin yan hamayyar idan suka shiga zaben a rarrabe, lamarin da ya sa wasu ke zargin wasu daga cikin su suna yi wa jam'iyyar APC da Tinubu aiki ne, domin kamar yadda yan magana kan ce sai bango ya tsage kadangare yake samun wajen shiga. Ahmad Kabo Idris, sashen Hausa na BBC a Abuja, Nigeria.
3: To daga batun siyasa sai mu je ga batun ilimi, duk dai a Najeriya, inda kungiyar malaman jami'o'i ta kasa wato ASU ta yi barazanar shiga yajin aikin sai babu ta gani kan wani shirin gwamnatin kasar na soke wasu kwasa-kwasan da ake koyarwa a jami'o'i da ta bayyana a matsayin waɗanda ba su da amfani. Yayin wani taro a Adamawa, shugabannin kungiyar ta ASU sun bayyana mataki a matsayin wani yunkuri na durƙusar da harkokin ilimi a Najeriya, don haka ba za su zuba wa gwamnati ido ta ɗauki matakin ba. Farfesa Abdulkadir Muhammad shi ne shugaban kungiyar ta ASU reshen jihar Kano, ya kuma yi wa Aisha Aliyu Jafar ƙarin bayani.
4: Waɗannan kwasa-kwasai waɗanda suka shafi ɓangaren humanities ne da social sciences, kamar abin da ya shafi philosophy, kamar abin da ya shafi koyarwa ɓangaren addini da ɓangaren yare wato linguistics da irin su fine arts ɗinnan, da abin da ya shafi tarihi ma da al'adun ƙasa wato kamar geography ɗinnan, duk gwamnati suna ta tunanin cewa waɗannan kwasa-kwasai da ake koyarwa kamar ba su da amfani. Mu kuma a namu sanin mun tabbatar cewa babu wani ilimi da ake koyar da shi a jami'a a yau da za a ce ba shi da amfani, kuma waɗannan kwasa-kwasai su ne suke koyar da abubuwan dabarun da za a iya samun hanya mafi sauki ta maganin wasu al'amura da suke damun wannan ƙasa tamu, musamman ma yanzu da muka samu kanmu akan matsalar tsaro, akan matsalar matsin tattalin arziki da abubuwa da dama a kai.
5: Kamar a matsayinku na masana a fannin ilimi, shin ba a tattaunawa da ku ne kafin ta da irin waɗannan tsare-tsaren da har sai amta da su kuma ku kuma ku zo ku ce ba su yi ba, ba ku yarda da a soke su ba, kamar ba ku a cikin tattaunawar da aka yi ne kafin a kai ga wannan mataki?
4: A gaskiya ba ma ciki, yawanci waɗannan matakai da ake ɗauka za ki ga cewa su shugabanninmu na wannan ƙasa tamu yawanci sukan ɗauki umarni ne daga iyayen gidajensu wato waɗannan turawa da kuma hukumomi na Bankin Duniya da IMF masu basu rance inda suke samo kuɗaɗe a kai. Yawanci su waɗannan hukumomi su suke zuwa su basu irin waɗannan shawarwari domin su zo su aiwatar da su. Don kika duba akwai curriculum da dama da aka zo yanzu aka canja su, waɗanda idan kika je ƙasashen waje, misali kamar koyar da tarihi da koyar da yanayin ƙasa, har yanzu ana koyar da su tun daga primary school da matakin secondary school a waje. Amma mu a ƙasarmu an dawo an ce waɗannan irin ilimin ba su da amfani. Tsarin koyarwa da harshen uwa wanda

0: daidai da juyin-juyin halin da kasar take tsaka da yi a halin yanzu, gama kuma da iko gwagwarmaya sun dage da hakan fiye da kowane lokaci.
1: To gaida Cima Ila Isufu. Amurka ta nuna damuwa kan yaduwar kungiyoyin mayaka masu tsatsauran ra'ayi a yammacin Afirka, musamman ma a yankin Sahel da kuma tafkin Chadi. Gwamnatin Trump ta gargadi kan yadda ta ce mayakan ke kara karfi a yammacin Afirka bayan da ta yi ikirarin murkushe su a kasashen Iraki da kuma Siriya. Ga Awal Ahmad Janyo da karin bayani.
2: Amurka ta fitar da wani rahoto ne na sabon tsarin yaki da ta'addanci a 2026, inda gwamnatin Donald Trump ta bayyana yammacin Afirka da yankin Sahel da tafkin Chadi da ya hada yankin arewacin Najeriya a matsayin wata matattaran mayaka masu tsauran ra'ayi, inda bayan ikirarin Amurka na murkushe su a yankin gabas ta tsakiya, yanzu sun tare a Afirka, yankin da ke fama da matsalan masu tayar da kar baya saboda abin da ta kira raunin gwamnatocin kasashen na Afirka. Tuni dai masana tsaro irin su Dr. Kabiru Adamu suka fara tsokaci.
3: Yadda aka rubuta shi wannan sabon tsari na yakin ta'addanci wadda kasar Amerika ta wallafa, gaskiya ya saba da mai yadda da muka saba ganin yadda ake rubuta shi irin wannan tsarin. Wannan akwai maganganu na siyasa da yawa a ciki. Don misali, a ciki shi shugaban kasa mai ci yanzu ya nuna cewa lokacin da ya yi mulki na farko ya tarwatsar da kungiyar daular Islamic State kenan da kuma kungiyar Al-Qaeda daga kasar Iraq da kasar Syria, da kuma bayan ga haka sai suka taso suka dawo nahiyar Afirka, cewa yadda ya ambata a cikin shi a tsari gwamnatin da ya karba mulki daga gare ta gwamnatin Biden ita ta bari har haka ya faru. Shine ya ayyana wurare 6 ko 5 inda yake nan ne a Afirka wayannan kungiyoyin suka dawo, ciki har da Afirka ta yamma da yankin Sahel da kuma nan wannan yanki inda tafkin Chad yake, Lake Chad Basin kenan, da kasar Mozambique da kasar Sudan da kuma kasar Somalia.
2: Daya daga cikin manufar sabbin dubarun yaki da ta'addancin da Amurka ta bayyana shine hana yaduwar kungiyoyin ta'addanci waɗanda manufarsu kaiwa Amurka hari, da kuma jaddada manufar kare mabiya addinin Kirista da tace suna fuskantar barazana musamman ma a Najeriya. To kome hakan ke nufi ga Amurka da kuma gwamnatocin kasashen na Afirka?
3: To a karkashin wannan ne ita kasar Amerika ba za ta kafa sansani ba, amma za ta ringa tura kananan tawaga da niyyar cewa su taimaka ma gwamnatocin Afirka kare kawunan su. Ma'ana ita ba za ta dau nauyin ba, sai dai kasashen Afirka su dau nauyin da taimakonta. Abu na biyu shine karfafa alaka tsakanin tsaro da kasuwanci. Ma'ana duk inda za ta zo ta taimaka to sai an biya mata bukatarta na kasuwanci. A fahimtar mu, abinda ya kamata kowace kasa ta tsaya ta tantance shin menene muradinta. Kasar Amerika muradinta ta samu gaba, kuma shi za ta yi kokarin cimma a dangane da tsaro kenan da yaki da ta'addanci tsakaninta da kasashen wannan yankin.
2: A cikin rahoton, gwamnatin Amurka ta ce za ta ci gaba da aiki da gwamnatocin kasashen Afirka da ke fuskantar barazanar kungiyoyi masu alaka da IS da Al-Qaeda da kuma ke yi wa Amurka barazana. Amma a cewar Amurka, har sai kasashen sun tabbatar da tsaron kan iyakokinsu da toshe duk wata kofa ga 'yan ta'adda. Awal Ahmad Janyo, BBC Hausa a Abuja, Najeriya.
1: Tore lewa a Najeriya, gwamnatin jihar Borno da ke yankin arewa maso gabashin kasar ta kawar da shakku da jama'a ke nunawa game da mayar da tubobin mayakan Boko Haram cikin jama'a bayan sauya musu tunani.
4: Idan ana maganar tubabu a wannan rikici na Boko Haram, mafi akasarinsu manoma ne da kuma waɗanda aka tilastawa shiga a wannan kungiya. Tun 2021 zuwa yanzu, kimanin shekaru 5 kenan, kimanin 'yan Boko Haram 300 ne suka mika wuya wa gwamnati. A cikin wannan adadi na 300 din, sama da kashi 70 daga cikinsu manoma ne da matansu da kuma yaransu.
1: To sai a kasance tare da mu a shirinmu na hantsi domin karin bayani. Da cewar kungiyar agaji ta WaterAid, iyaye a yankin kudu da hamadar Sahara na fuskantar barazanar mutuwa sakamakon cutar gyambon haihuwa ko zazzabi mai jego kusan so 150 fiye da mata a Turai ko Amurka ta Arewa. Kasar Zambia na daya daga cikin kasashen da ke da mafi yawan mace-macen da ke faruwa sakamakon

0: sakamakon haihuwa ba tare da samun tsaftataccen ruwa ko makiwayi masu inganci ba. Ga fasar rahoton wakilar BBC Anita Nkonge.
1: Isabel tana da shekaru 23 kacala tana zaune akan wata yar kujera da ta lankwashe a wajen gidan da suke zaune yayin da zafin rana ke dukanta. Fuskarta ta mammotse sannan tana cikin wani hali na kunci da kowace uwa ba za ta so gani ba.
2: Daga wani abun mana change ya jinta.
3: Na dai ga yanayin jaririn ya sauya ne kawai. Jikinsa ya yi zafi sosai. Ya daina shan mama ya galabaita sannan numfashinsa ya fara sarkewa. Man kai shi asibiti amma daga baya ya rasu.
1: Jaririn Isabel ya nuna alamun cutar gyambon mahaifa da ƙwayoyin cuta ke haifarwa wanda ke sa garkuwar jiki ta fara fada da sassan jikin mutum. Likitoci sun shaida mata cewa rasuwarsa ta faru ne sakamakon ƙwayoyin cutar da ya ɗauka a wani ɗakin shan magani na yankin da kayayyakin aikin su ba su da tsafta. A ƙasar ta Zambia a cewar ƙungiyar agaji ta WaterAid, kashi 98.8 cikin 100 na asibitocin karkara ba su da kayan aiki masu tsafta da za a yi amfani da su ga marasa lafiya kafin da kuma bayan haihuwa. A nan Mazabuka a wani ɗakin shan magani da nake ciki, wuraren wanka da banɗakuna ba sa aiki. Samun tsaftataccen ruwa mai kyau yana da matuƙar muhimmanci ga masu juna biyu da kuma lokacin haihuwa. Kamar yadda Raquel Modenda wadda ta kwashi shekaru 13 tana aikin ungozoma ta bayyana.
4: The mother has to wash hands, the mother has to bath after delivery. If that is not done properly, if it means that
5: dole ne uwa ta wanke hannuwanta, dole ne uwa ta wanka bayan ta haihu. Idan har ba a yi hakan yadda ya kamata ba, to ƙwayoyin cuta za su iya kamata. A tsarin gwamnati ya kamata mu sa ido akan iyaye mata na tsawon sa'o'i 48 bayan haihuwa kafin mu sallame su. Amma yanzu saboda ƙarancin ruwan famfo, muna sanya ido akan su na tsawon sa'o'i 6 ne kawai sannan mu sallame su.
1: A garin Monzi wanda tafiyar sa'a guda ce a mota, iyaye anan sun bayyana cewa suna ɗiban ruwa ne daga wani ƙazamin kududdufi idan ba su sami ruwa mai tsafta ba, kamar yadda Precious Jimaima mai shekaru 32 ta shaida mana.
6: Kairi ina nachoka kupapata.
7: Bayan na haihu na yi ta zubar da jini, ina buƙatar ne wanka amma aka tilasta min ɗiban ruwan da yake da datti. Na yi wanka da shi sannan na sha shi.
1: A rahotonta na baya-bayan nan, WaterAid ta ce yankin kudu da hamada Sahara ne ke da mafi yawan mace-mace, inda mace ɗaya cikin mata tara ke fuskantar matsalar zazzabin mai jego bayan haihuwa.
0: To kai da Umar Shehu Liman da fasarar rahoton Anita Nkonge. Yanzu kuma ga Muhammad Buhari Fage da labaran wasanni.
8: An jima da maraice ne Manchester City za ta buga kwantan wasanta da Crystal Palace. Wasan mako na 31 da aka dage musu a baya, City wadda ke matsayi na biyu a Premier a bayan Arsenal tana da wasa uku ne kacal da suka rage mata har wanda za ta buga a yau. Idan ta samu nasara a wasan zai zama maki biyu ne tsakaninta da Arsenal da ke jagorantar ragamar gasar. Idan kuma aka doke ta gasar Premier ta zo ƙarshe, Arsenal ta lashe gasar. Dan wasan bayan Arsenal Ben White zai yi jinya har zuwa ƙarshen kaka bayan raunin da ya ji a gwiwarsa a wasan da suka fafata da West Ham a ranar Lahadi. Cikin wata sanarwa da Arsenal ta fitar ta ce dan wasan da wuya ya buga wa Ingila gasar cin kofin duniya saboda raunin. Sai dai ana ci gaba da duba lafiyarsa domin tabbatar da tsayin raunin da kuma jinyar da zai yi. White ya buga wa Arsenal wasanni 30 a bana a duka gasa, kuma an fara wasa tara ne da shi a Premier. Dan wasan bayan Liverpool Joao Gomez ya ce ba zai iya tabbatar da cewa zai iya ci gaba da zama a kungiyar ba. Gomez wanda zai cika shekara 29 a ƙarshen makon da za a kammala gasar Premier bana, yana cikin waɗanda ake tsammanin za su bar kungiyar a bana. Shekara ɗaya ce ta rage wa dan wasan wanda ya ta fama da rauni. Liverpool ta fara wasa 15 da shi cikin 31 da ya buga mata. Wasu ƴan baya da a kungiyar za ta ɗauka a ƙarshen kaka su ne suka yanke wa dan wasan sa ran cewa zai ci gaba da takale da a kungiyar. An ci mai yarjejeniyar katse kwantaragi tsakanin kungiyar Serie A Fiorentina da tsohon dan wasan Chelsea da Brighton Tariq Lamptey. Dan wasan ganin na fama da rauni ne a gwiwarsa ta hagu tun satin babbara, makonni kaɗan bayan kungiyar ta siye shi. Mai shekara 25 ɗin ya buga Fiorentina wasa biyu kacal, inda ya buga mintuna 25 a duka wasanni biyun.
0: Ta gaida Muhammadu Buhari Fage sai a kasance da mu a shirinmu na hantsi domin

0: na musu magani a wani asibiti a garin Bosso dake jamhuriyar Niger. Majalisar Dinkin Duniya ta jaddada cewa ko da yake akwai buƙatar yakar kungiyoyin ta'adda irin su Boko Haram da ISWAP, dole ne dakarun soje su kiyaye dokokin jinƙai na ƙasa da ƙasa. Tok ya gargadi ƙasashen biyu cewa kada a taɓa mayar da farhula ko kadarorin su zama mizanin kai hare-hare a fagen fama. Sai dai kuma a martanin da ta mayar, rundunar sojin Najeriya ta ƙaryata waɗannan rahotanni gaba ɗaya. Kakakin helikwatar tsaron Manjo General Michael Onoja ya bayyana cewa babu wata ƙwaƙwarar hujja da ta tabbatar da mutuwar farhula a binciken da suka gudanar. Cewa harin na zamfara an kai shi ne kan wani shiryayyen taron manyan shugabanni 'yan tada ƙayar baya bayan an tattara bayanan sirri. Suna masu tabbatar da cewa an kakkaɓe 'yan ta'adda da dama ne kawai a yayin wannan farmaki na bazata. Umar Shehu Eleman, BBC Hausa, daga Lagos, a Nigeria.
1: To madalla, daga wannan rahoton sai jihar Kano, inda mai neman takarar sanata a yankin kudancin jihar ya janye daga takarar tare da bayyana goyon bayansa ga mataimakin shugaban majalisar dattawa sanata Barau Jibrin. Injiniya Abdullahi Tijani Muhammad Gwarzo ya bayyana cewa ganawar da suka yi da mataimakin shugaban Najeriya da sauran masu ruwa da tsaki na jam'iyyar APC ne sa shi ɗaukar wannan mataki. Ga dai ƙarin bayani a tattaunawarsa da Zahar Dallawan.
2: Kasan bayan yana mataimakin shugaban ƙasa, shi kuma acting yake tun da shugaban ƙasa bayana, so duk wata larura da ta siyasa da ta zamantakewa ana zuwa a same shi tattauna kuma ya ba da shawara. Haka muka je dai yajiyan da Kano take ciki da abubuwan da suke faruwa. Yaji Kano ta Kudu, sanata na Kano ta Kudu an daidaita, sanata Kano ta Tsakiya an daidaita, saura mu kadai sanata Kano ta, sanata Kano ta Arewa shine muke takara. To nan dai babba mu hakuri shi da Allah mu je mu haɗa kanmu a zauna lafiya, ita gwamnati tumbiyiwa ce akwai komai a ciki, saboda haka a yi haƙuri don jam'iyya ta ci gaba kuma a samu zaman lafiya.
3: Me ake ci gaba da takararka kenan ta sanatan Kano ta Arewa?
2: Bayan yi wannan dama muna shi mai girma gwamnan jihar Kano Alhaji Abubakar Yusuf yana kokari ya ga cewa an samu haɗin kai da zaman lafiya, kuma shi shugaban ƙasa ya san me yake faruwa a Kano, saboda kasancewar wayannan mutane da shugaban ƙasa sanata Bola Ahmed Tinubu da kuma shi mai girma gwamnan jihar Kano gaba ɗaya dai mutane na ne, kuma sun ba da haƙuri da neman a janye wa shi sanata Barau Jibrin. To ganin haka dai da abubuwa da suka zo suka yawa, to bayan mu dai wani abu da za mu iya ila makula da takarar kuma a zo a haɗu don jam'iyyar ta ci nasara a zaben gaba. To haka dai muka yi, kuma insha Allah za a yi wannan. So na janye takara ta sakarar sanatan Kano ta Arewa, na bawa shi wanda yake a kai yanzu shi sanata Barau Jibrin, kuma muna masa fatan alheri, za mu yi masa aiki da fatan za a samu nasara insha Allah.
3: Me sauya alƙawari akai maka haka ko kuma ya fara ta kamai mai?
2: To gaskiya takara ta da gaske nake, amma kamar yadda na gaya maka nema aka tafi, kuma masu iya magana sun ce kai da muran kwashi baya girma. Shi dai a cikin harkar nan wannan shi ne karansa na hudu, kuma muna bugawa sai a zo a ce a bari a yi haƙuri. To mutane ba sa son wannan, ni ma ban so hakan ta faru ba. To amma bayan da za a yi, manya sun shigo cikin al'amarin, kuma ka ƙi aka je aka yi zaben, harka ce ta zaɓe, ba ka san yadda za ta kaya ba. Amma dai don a samu haɗin kai ko a tafi gaba ɗaya, kuma kanan ta ci gaba yadda za mu haƙura, kuma nemi wani abin da Allah zai kawo domin a samu a haɗu a ci gaba da manufa guda ɗaya ta ƙarfafa jihar nan tamu don ci gaban wani al'amura.
3: Amma akwai alƙawari da aka yi a tsakani, haka misali an maka alƙawari?
2: A'a, ina maganar alƙawari, siyasa ku muke. Yau shekara ta 37 ina harkar nan, an samu wata ran kuma an rasa. So ita siyasa za mu haka ta gada, mu ma mun kai matsayin da za mu ba wasu haƙuri kuma su haƙura, saboda akwai matsayi irin na majalisar jiha da majalisar tarayya, duk za mu iya ba su haƙuri. Har sanatocin ma ana ba mu dama mu ba su haƙuri, har ma 'yan takarar gwamna. So ba alƙawari ake ba, sai dai kawai ka kalli girman Allah, kuma ka kalli mutanen da suka zo suka ce ka yi haƙuri, haƙuri baya ɓaci. Saboda haka mun yi haƙuri, kuma Allah da zai zama alheri tare da mu.
1: Injiniya Abdullahi Tijani Muhammad Gwarzakina. To har wa yau muna Najeriya, inda babbar kotun tarayya da ke Abuja a yau ta yankewa tsohon ministan wutar lantarki na ƙasar Salamun hukuncin ɗaurin shekaru 75 a gidan yari. Hakan da ya biyo bayan samunsa da laifin almundahana ta naira biliyan 33 da miliyan 800 da ke da alaƙa da ayyukan samar da wutar lantarki na Zingiru da Mambila. Kotun ta yanke masa hukuncin ne bayan samunsa da laifi akan dukkanin tuhume-tuhume 12 na zamba da kuma karkatar da kudaden gwamnati da hukumar yaki da tattalin arzikin kasa ta annan TFCC ta shigar a kansa ga rahoton Haruna Shehu Tangaza
4: da yake yanke hukuncin mai shari'a James Omotosho ya ce an daure shi shekaru 7 kan kowane daga cikin laifuka 10 daga cikin 12 da aka same shi da aikatawa sai kuma shekaru 3 da shekaru 2 kan sauran laifukan guda 2 sai dai mai shari'a Omotosho ya ce zai yi zaman shekarun ne a lokaci guda amma ba tare da zabin tara ba face akan laifi na 4 da ya bada zabin tarar naira miliyan 10 alƙalin ya kuma bayar da umarnin cewa daurin zai fara ne daga ranar da aka kamo tsohon ministan saboda an yanke masa hukuncin ne a bayan idon sa kotun ta kuma umarci dukkan hukumomin tsaron kasar da su kamo mamman a duk inda aka ganshi bugu da ƙari kuma kotun ta baiwa gwamnati damar karbe mallakar wasu kudade na kasashen waje daban-daban da aka kwato daga hannun mai laifin da kuma wasu kadarori guda 4 a Abuja da aka gano mallakin sa ne haka ma kotun ta umarci Sale Mamman da ya dawo da gwamnati da zanzurutun kuɗi har naira biliyan 22 a zaman raguwar kudaden da aka ware domin gudanar da aikin tashoshin samar da wutar lantarkin na Mambila da kuma Zungeru wannan hukuncin ya biyo bayan wata doguwar shari'ar da hukumar FCC ta yi da tsohon ministan wadda ta zarge shi da hada baki da jami'an ma'aikatarsa da kuma wasu kamfanoni masu zaman kansu wajen karkatar da akalar kusan naira biliyan 34 da aka ware domin gudanar da manyan ayyukan tashoshin lantarkin guda 2 an dai fara gurfanar da Sale Mamman ne a gaban babbar kotun tarayyar da ke Abuja tun a ranar 11 ga watan Yulin 2024 kan tuhume 12 da suka shafi hada baki don yin zamba da kuma halatta kudaden haram sai dai ya musanta zarge-zargen da aka yi masa amma mai shari'a Omotosho ya ce ya gamsu cewa hukumar EFCC ta iya gabatar da gamsassun hujjojin da suka tabbatar da laifukan da ake zargin tsohon ministan da aikatawa Sale Mamman da ya yi aiki ne a zaman ministan lantarki a gwamnatin tsohon shugaban kasa marigayi Muhammadu Buhari
1: a gaida Haruna Shehu Tangaza da wannan rahoton wanda za ku iya samu a shafinmu na bbc.com da kuma inda aka yi sulhu tsakanin Barau Jibrin da Abdullahi Gwarzo da haka agogo muke cewa 9 da saura kwata a Najeriya da Niger haka lokacin yake a London 8 saura kwata kenan agogon GMT da kuma Ghana Umai Masani Abdul Mumin ke gabatar da wannan shiri kai tsaye daga nan sashen Hausa na BBC Tunzi Jamhuriyar Niger bayan da ma'aikatar cikin gida ta gabatarwa majalisar tattaunawa da tuntubar cuna ta kasar sabon tsarin da aka zayyana game da yadda ake son ganin kananan hukumomi da gundumomi da jihohin kasar sun kasance nan gaba a cikin wani sabon tsari mai zuwa tuni dai aka fara samun wasu yankuna na korafi tare da nuna rashin gamsuwar su al'ummar gundumar karamar hukumar Chaduwa a jihar Katsina Maradi na ɗaya daga cikin masu irin wannan korafin kuma Alhaji Abdullahi Ibrahim Duwala shine shugaban kungiyar uwayen yara ɗin makaranta a garin Chaduwan ga abin da yake shedawa Abdul Halido
5: daga ta da wannan recoupage da aka yi na jihohi da department gaskiya muna fatan a ce yau taduwa ta shiga cikin wa'anda za a ma department saboda mun dade muna neman wannan ci gaba tunda taduwa ta cancanta a ce yau an mata department in ka diba ka gani tsawon fadin yawan garin taduwa gabas da gusum da arewa ko ina baka rasa kilon da kai uku gabas da yamma da arewa kuma wa'annan kilolon uku duka wa'ansu garuruwa ne ke kewaye da su to duk garuruwan kuma garin taduwa ya cimma wa'annan garuruwan saboda haka taduwa tana da ci gaba na noma taduwa ta samu ci gaba na kasuwanci taduwa ta samu ci gaba na shige da fice musamman na kayan masarufi na abinci da sauransu in ka duba yau in aka ce akwai ci gaba bangaren noma ya kamata a ce taduwa tana da cikakken gidan gona wanda zai kula da harkar noma in ka duba aka ce taduwa tana da makiyaya taduwa ya cancanta a ce an samu cikakken hukuma na bangaren kiwon lafiyar dabbobi haka bangaren dan adam to musamman in ka diba bangaren tsaro taduwa yau ya cancanta a ce muna da cikakkun ma'aikata na bangaren tsaro wannan kuma mutsayin duka ba su samuwa sai da cewa mun samu department din nan to insha Allah mu dai fatan da muke Allah ya sa gwamnati ta dibi halin da taruwa take ciki ta amince a tabbatar da taruwa ta zama departama ya zama tumur kasance cikin departama kin nan da za a yanka na wannan shekara
4: amma wasu za su ce hujojin da ka bayar watakila ba su isa su gamsar da hukumomi ba in aka diba ta bangaren tattalin arziki da kuma yawan al'umma

0: bangaren noma duk jahar Maradi babu inda ya kamo taduwa noma uwa uba noma aya noma aya da hatsi babu inda ya kamo taduwa ka gani kenan taduwa ta kowane gehe ta kowane bangare critical inda duk aka ce a bada na ayima commune departement taduwa ta cika su haka in ka komo bangaren dan adam akalla fa tun lokacin da ma aka yi zabe na 2021 taduwa tana da wa masu zabe ma cikakku masu hankali masu zabe tana da mutum 44,000 komin kuma kowa da kowa tana da hiyar da mutum 100,000 da wani abu sai mun ce taduwa lalle ya cancanta a debate a dibe halin da take ciki a cece ta a yi mata department din nan ya zamanto kowa da kowa ya samu lahiya an tabbatar da kwanciyar hankali an tabbatar da bunƙasa kiwo da noma da kasuwanci a cikin garin shine ci gaban kasa shine ci gaban community taduwa baki dai
1: watakila jama'a za su ce hukumomin kolubu san kuna neman da cewa taduwa na son zama jaha ba shi yasa yanayin ya kasance haka
0: to hakikanin gaskiya mun tura koken mu zuwa ga gwamnati tunda in ban mance ba akwai wani taro da muka yi na da'irar taduwa wanda muka tarbe shugaban kasa taron wakilai na yankin taduwa baki dai muka zamna muka tantamna bisa kan bukatun da ke da kai taduwa idan shugaban kasa ya zo a tabbatar mishi da ga bukatun da ke gare mu na community taduwa yana ɗaya daga cikin abin da muka fara ganin cewa taduwa tana bukatar fartama magana ta biyu muka yi maganar ruwa muna bukatar wadata ruwa to amma idan ka dauko magana department ai ya kumshi komi da komi dada kuma mun tabbatar da wannan jawabi ga shugaban daira tare da tsohon gwamna tare da ita muka yi wannan zaman taron kuma mun tabbatar musu da wannan koken namu sun ce kuma insha Allah za su isar mu ga shugaban kasa da wannan bayanan namu
2: Alhaji Abdullahi Ibrahim Duwale kenan shugaban kungiyar uwan yara in makaranta a garin Chaduwa to idan muka saki komawa Najeriya shugaba Bola Tinubu yayi kira a yi garan Bawul ga tsarin hada-hadar kudi na duniya domin a cewar sa yana hukunta kasashen Afrika ne kawai ya ce Najeriya a wannan shekara za ta kashe dala biliyan 11 da miliyan 600 kusan rabin kudin shigar da take hasashen samu a wajen biyan kudin ruwa ya ce duk da garan bawo a harkar karban haraji da nufin bunƙasa kudin shiga biyan kudin ruwa gaba suka na kwashi wa Najeriya kudaden samar da ababen more rayuwa da kula da lafiya da kuma bunƙasa ilimi Muktari Adamu Bawa na dauke da cigaban rahoton
3: Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu cikin jawabinsa a birnin Nairobi ya ce tsananin tsadar kudin ruwa da takaitacce damar samun bashi na dogon lokaci na karkatar da dukiyar da ya kamata ya amfani da ita wajen bunƙasa masana'antu da ƙwarewa da kuma samar da ababen more rayuwa a wani lamari da ya ce rashin fa'ida ne ga tattalin arzikin kasashen Afirka Tinubu ya yi wannan kira ne yayin taron kolin kasashen Afirka da Faransa wanda haɗin gwiwar Kenya da Faransa ke daukar nauyi Game da wannan kira na Tinubu, na tuntubi Farfesa Muhammad Muntaka Usman, masanin tattalin arziki a Najeriya.
4: Waɗannan tsare-tsare na kuɗi na duniya ba a tsara su dama don su taimaka ma ƙasashen masu tasowa ba. Ta yanzu abin ne ya ƙara kamari. Wannan kira ɗin yana da kyau, amma ba mu ga sadda za a je a ƙaddamar da irin wannan ba saboda idan ka ce za ka canza wannan tsari. Su za su yi asara ne su ba za su yadda a canza wannan tsarin ba sai an kai ruwa rana
3: shi wannan tsari ta yaya haka yake cutar da kasashen Afirka musamman wajen samun bashi
4: kamar yanzu zaka dauko bashi ka ce zaka gina wani kamar hanya ko zaka gina wani ɗakin karatu a wani jami'a to cikin bashin za a ce za a kawo zaka dauki mai duba aiki kamar consultant
3: Naam.
4: So shi wannan consultant din yawanci su kamar bankin duniya da IMF su za su tantance wani consultant ne cikin wannan bashin ne za a kira kudin consultant sannan sai a ce kuma za a sayi motoci na yin aikin sai a je can sai a sayo su sai a kai kudin can a sayo wa'annan motocin sannan kuma za a ce za a yi kamar workshop a san menene tsarika na tsarawa juna sani da kuma koyar da masu aikin bashin so su ma za ka ga za a dauko mutane ne daga wani wuri so duk yawanci za ka ga kudin sun zirare ma kafin ma a yi aikin
3: kamfanin dillancin labarai na Reuters da ya ambato wasu alƙaluma daga ofishin kula da basuka na Najeriya da ke nuna ƙasar ta kashe dala biliyan 5.15 wajen biyan kudin ruwa a bara Bola Tinubu ya ce ga kowace dala ɗaya ta bar baitul malin Najeriya don biyan kudin ruwa dala ce da aka rasa a sashen harkokin ƙarafan ƙasar ko masakunta ko masana'antunta na harkokin